Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kain! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!

kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar lu bisega kupua kemirah jod pakuyo tu apa-apa na ule